sambu sewade bokk bokk taw ko jeegi musum baraw di galar di ndegi ci sambu gele jeegi pir manale te bor ñukum fal ma lañ koy wax samba jass ni sama samba jass nak ma lañ jass ni ngone jenn sama nga des ak ma deggu an jogu fu sax nas jogu jom nas fa yobu sama jass mu jik ma do bu jik kam se sama bay pirou geul salu la